0: Ole tausang fau, hie whātanui nai Australia nei leipo lalangi. Hea olo tā pena iai, hia le manu Samoa, amata atu langa malanga tā milo. I Europa, I le whai ungo le māsina nei. Hea, ae, ole luas fuluono tausang talwai. Sai longa ele nei alo le tnuu, le au le tnuu, ma le Crusader sa Champini, I le Super Rugby, le sunga, ia a fatu so alo, ia po le sunga le fafengainga ia a fatu so alo. Ta maua sa fatu le tanoanga ma fatu, ia il toi te paitua ilana whainga malanga ma wae, e peo na sir fiai I le lakapi.
1: Ia, fie fie lava e fatalo fatu foi, I le fionga ia so alo, a fatu so alo, se tamata alo I longa mo mo man sa moa, ia a fapea fo Crusaders, ua fatasi mai I le nei, Temil proclame fatalo fatu, so ala o a mai la o fionga nei I tu la leso.
2: Ia, angele, talenga la sunga ia po le uzofo I olo ngafa man proclame nei. E o li ia olo o manuia fa aftai, po le alo falava le li I, fa popo le malos, ia pionga, pionga I fo I mga alwengo nei aso, ia le fatu a malo lo mai fo.
1: Ia.
2: Aro manuia le alo fa le li faftai.
1: Malo, ia lea ua utoe matua, ia o lau sunga ua fa paleina I le tofi o fa fengainga I lato e kale sia foi. Ia lau sunga I le taulanga osi. Ia, malo, lau saifua ale atato e sava lvalianga I tua I le fangatama o lau silfia I o la kapi o fea foi si o fio anga. Ia ao, fia foi nai aonga tūlang luan amata mai e mse e mai loa I awele.
2: Ia, wai anele whaafsili ala suma, ia, o sa maunga I sa vai, ia le, e nu na u whana wai, ia, o tuptupo e ala ia I sa maunga, ia, aonga tūlang lua I sa maunga fo. Ia, ona, Pato a usaule I epia, masarole, se vai meo le valu valu, valu viva. Sao I epia I ana, sauloa onga I epia, no a mate I le fifi moluota usanga walo I aveli.
1: Oh, I le vai te mistoi no fata tua niu a petai tua
2: yeah, niu. Ia, tonu a. Okay.
1: Ia sauno ia, so alo o ai le pule o avele na etaunu atu iai, ia ale afo ise awala na ilo ai ole tamoe a feleti ma la kapila o tale.
2: Ia ole teimino utaunu o atu ai ole tinaia ahinga.
1: Boas.
2: Ahinga le nga.
1: Yes, sir. Oh.
2: Tupai.
1: Ia.
2: O iale na pule a unga alwai teimilia ia ae. Ol temile masalo temine ile wa fai teine ia ol temile ia na o tamala va pefona awa ia tura sunga ile ile a on ia maute wa tuala lae na o tamale ile a on ile vai tem
1: ia sauno ia ole a tonul vai temel tau sanga na e silfie ia om kwa e sa sawa maite ele leile a fileti ma veo im suyo avel la kapi a fileti
2: ia ole Ole vai kemi po se me ole iva lua. Iva lua ole vai kemi nga ia o le tala moni lava ia ele I ele I whapea no ta ia I se ma fau fau a me ole a feleki pe la kapi. Ia ai ole me alo fa ale ali ia na ia I kutonu ia te au. Ia ole teiminga o ngai ia ole Vai ke mi fa ye su su e yangi awa feleki ya ya e ke wa fa mang mi nga nga yang a veloa o e a fo ya e ta wi vi fo I pe o ka lunga nga nga fa ngo ka mo e ke mi nga o le sela o le lua sela e ma le relay le ile fo pa I wan
1: ei Ia, ua mai aneila a vele, ua matona sosolo I kalapu e tianga vaa. Ole ale, awala na e aonga I a vele, ai te ua vai atu e moe moe mei lan mea mata tustusi a malisi, so.
2: Ewa, tai, ole, keminga ua aonga I a vele. Olo matono nofo le I kula ili.
1: Oh, lata lata ilo sopa.
2: Ia, o, e so fale la ma ua ma malaki upeli.
1: Oi, kalo fai si atole.
2: E so fale la ma tau, ia maleuso ia pa ulu. Ia, o keimila sa faile, ia taalunga faia aonga. Ia, o ila sa ma kou, o kalo kul first 15, ia, vile kalo mai ia pa ulu I oile.
1: St. Joseph, sa?
2: Ia, St. George. Ia, pio, inga ama kainga, nga mawal masanginga lea, ia, ai, eile vai keimio le, Tuanga sa faia yale fako a fo wanga le yungi ale pia west.
1: Ia.
2: Ia ole vai temila le luke I a vele a le le pule I le sui pule le sunga ya hekulasi nati. E ngofo la singa monga.
1: Ok.
2: Ole kemi kongu ale natal no mai ia nati ya mete mafainga usawe fa afula ilanka I kofiku ile. Ile wiki enle na ovatu iwa lele. Okele ilola. Papea ulion ka alunga fa ayikwa. Aule ka o ka alunga nga sa ka alua ima ma awa. Awa lele pia west. Male awla maalisi. Ole awla maalisi ola ko au masangi yale yeipa ulu o aleki fa vaivai o fereti sila avainanga. Ya. Ae mako faino ai. Ya ese po ealale. La kava aye kunaki ol popo fo ol malusi.
1: Ii.
2: Ya sa fai fo ya si ka fiki fiki fo ilung ol malai ngapen. Ya pe ol ku langa nga sa va aye lo ya le uso ya malaki me le uso ya paul. Ol uma me ka longa nga nga mako fai ingat fanu o nga ele fa ka ku ol uma ni si keminga. Ai sa fai si mako ka wivinga.
1: Okay.
2: Ia, o le ka ngu okula le falea o akua le po ke ia le sa valvali a kua malaki. E me sore kere ilo e ke la ka piso ne. Sao e, ae ma nga oye, ngai sao le e ka o le malisi. Ale ke me vai ngai fa nga solo ia vai, ia e ka alo nga malisi nga fai a kongu. Le I to nga fiti sa moa,
1: kuila
2: fai kalapu. Ya ole kalapu ole ngula sa ka aloi malaki o ko ela ngai ma aleki o pa ulu e me sawe e sa ka alon ma ko ko ela e kasi la ko e kelin fa ia fia fio ele uma me nga bunga
1: e
2: sa fa ir kamur sangale fa ia kung ai ai ela so fa piko e fil ole e fa ile la ko ka bangale na fili lo le yo au malis Ia pe o lewa ngua lengu o lua kua iloa ka alo inga. Ia ma... Ma ua ilo lewa ngua e filfili ia ule au maalisi.
1: Sorry. Mata o fie ri lau whaamtalanga mea tula. Ia, o mai ale Manu Samoa. O feme na mumua o la walu ile Super Rugby po le Manu Samoa. Po le Taito Fitu, soal.
2: Ia, o le Taito Fitu.
1: Oh, Marina Taufusi,
2: Ole kaiko fiku ole taimilia ya matulia sa ile kaiko fiku le masengo I Hong Kong ai ile si kaiko fiku e pe ole e pe apa kuma kurva nga nga le sila o Brian o Malaki
1: ya
2: va nga le champingi mai Hong Kong le al faiu
1: ya
2: ole au la pe ole au lo nga lua mai e o yang I fiki
1: oh Ya development.
2: Sa mawa ilang pa ulu fiki o ilang umamai fiki ya o e la fa ya o nga avia ma tau.
1: Ok.
2: O ai fo ili ngor si uso le nga fa ya o nga mai bayala.
1: O sel futi ya.
2: Nga sel futi o ilang avia ma kou fiki. A o malinga ma kaufusi sa avia le ka kou fiku le o Hong Kong.
1: Yeah.
2: Ole fo inga menga fiki. Ya e fa solo longa o nga o wa o ke lo inga o lo ke mang kwanga ma ko I falangi. Ya o aku isi aku ngu u. Ole fo I mai loa. Ya ai a makalonga pe e a fo wa ye de longa fo ale le o O kaufusi mamalinga, o lae mo lo uanga ba ai li ka alunga. Ai a ui a pi se mea ngai lo umafau fau ia. a mawa le fiku langa uke kingola ikiki. Wala fa alia mawa. A le fo imei mako fo imei falangi. Sa mako wo uma ma feleki ma ma fa uea fa iwaso.
1: Fa iwaso.
2: Ma ferit ferit. Ma te yo le upolu.
1: A le fa yo ea.
2: A le fa yo iyo. Mako wo nga mako fa ya inga ile ile faino ma falangi.
1: Yeah, okay.
2: Well, sorry, semi-final ma falangi. Ma kofa ya inga inga. O, fo ia kulo i o, ia. O, la kola ia koe fo ia la ia le mema sangi e lua kulo. Fo ia lulfale. Ai, e moke ka ngu i o, se meo se tema.
1: Yeah.
2: Ai, ke ilo ua, o la ke ka oko oko, o ke ia le vala au mai o, o lko inga, o lko inga le vala au mai fe mei. Sole, va io le ka mai lo vingo ai e che la cule yungi la capie sa mo. Ia o o ka me marteni o so lo ka vale o lo le yungi la capi. Ma ka or ke mi kong wa nga ole i va ungo.
1: Ia.
2: Ia wa sa ungir ka ko tu fo ele o te kamia.
1: Ia.
2: O le unga la nga e valu va ia so nga oi. Ai ai ka un o ko le ofisa ai fa mai lo le ka la o orke mile o su a Brian Williams
1: ya
2: o va nga ma se ko ngole yungi fe mai ba bala au mai o ngolo sa ngile tua an available ya Brian Lee ma Alex Tele e ya le lo va au mai e o o a o mama te yo le nga o mat ke ko fiku e le le va au mai ma o ma ke o
1: shot
2: ya a wo wo ken le ka ko au ni usilar ke minga ia nganga wala kwa fale le weekend nga ai mako mai ai le polunga ba de ole sa e mako mai lungi sila ia o lo ke ni mo mo la nga wal wal man sa mo e ke le i e le ye se me fale le fa pe nga fa se fil filinga e fil filie kwa o se nga bala au mai o pi o ma wongi replacement for ayo o Bradley mama Alex Telia ai e nga ye ye lo ngonga ya e Paula Valmia ya ole a vai ole mau ole ngo pa wanga spifiang ele e fiso manga ko ka alu
1: no
2: nga le ke lo le ye ya ila ko e lo o
1: ole va
2: bale va
1: mi
2: e pe ole e ola kulo ole iba fitula nga ya ma lo akwa ya
1: ko le
2: ka ko tu mo mo nga ma ya langi

0: Switzerland na yanke hukunci a yau kan wata shawara da ke neman kayyade yawan al'ummar kasar zuwa miliyan 10. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kirarin cewa za a rattaba hannu kan yarjejeniya da Iran a yau Lahadi. A Najeriya kuwa ana can ana ci gaba da bayyana alhini da damuwa game da rasuwar tsohon kakakin rundunar sojin kasar Manjo General Rabi Abubakar mai ritaya a hannun yan bindiga bayan kwashe makonni biyu da sace shi da matarsa.
1: Wurin nan da aka yi garkuwa da shi ba a cikin dazuka ba ne su tsakanin Musawa ne da Mutazu kuma a nan aka ci gaba da riƙe shi amma aka gagara fato wannan mutum har Allah ya yi masa rasuwa wannan ba ƙaramin kuskure ba ne ga gwamnatin tarayya da kuma su kansu jami'an tsaro.
0: Haruwa yau a Najeriya masana a ɓangaren shari'a na ci gaba da nuna muhimmancin wani hukunci da kotu ta yanke na tabbatar da duk wanda aka haifa a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa da ke jihar Plateau a matsayin cikakken ɗan ƙasa.
2: Mun daɗe muna neman a samu alƙali da zai jajirce ya rufe idon shi ya fito ya faɗi abin da dokar ƙasa ta faɗa. Wannan abu da ake yi na nuna bambanci tsakanin cewa na baƙo ne wani shi ne asalin ɗan ƙasa bai dace da tsarin mulki ba.
0: Muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Switzerland na yanke hukunci a yau kan wata shawara da ke neman ƙayyade yawan al'ummar ƙasar zuwa miliyan 10. Fiye da kashi ɗaya cikin huɗu na mutanen ƙasar miliyan 9,100 ba 'yan ƙasa ba ne. Kuma wannan shiri ya fito ne daga jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Swiss People's Party. Jam'iyyar ta ce idan masu kada ƙuri'a suka amince da shawarar hakan zai rage matsin lamba kan gidaje da ayyukan gwamnati da kuma muhalli. Sai dai gwamnati da shugabannin harkokin kasuwanci da kuma sauran manyan jam'iyyun siyasar ƙasar na adawa da wannan mataki. Suna masu nuna cewa hakan zai hana Switzerland samun ma'aikatan da take bukata tare da kawo cikas ga yarjejeniyoyin da aka riga aka kulla da tarayyar Turai. Babu dai wata ƙasa da ta taɓa yunƙurin sanya iyaka kai tsaye ga yawan al'ummar ta a baya, kuma ana sa ran duniya za ta zira ido sosai kan sakamakon ƙuri'ar da za a yi a Switzerland. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kirarin cewa za a rattaba hannu kan yarjejeniya da Iran wadda za ta hana ƙasar samar da makamin nukiliya tare da tabbatar da sake buɗe mashigar Hormuz a yau Lahadi. Sai dai wannan sako da shugaban ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ya zo ne bayan kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran ɗin Ismail Baghai ya nuna har yanzu babu lokacin sanya hannu kan yarjejeniyar.
3: Iranians are being more cautious about the timeline.
0: Wakilin BBC ya ce Iraniyawa sun fi nuna taka tsantsan kan lokacin sanya hannun, wataƙila saboda har yanzu ba su daddale kan batun ba. Ji Asabar ita ma Pakistan wadda ke taka muhimmiyar rawa wajen sasanta ɓangarorin biyu ta ce ana sa ran kammala yarjejeniyar cikin sa'o'i 24 masu zuwa tare da bayyana cewa ana shirye-shiryen sanya hannu ta intanet. Rahotanni daga ƙasar Haiti na cewa wasu mutane masu ɗauke da makamai sun yi garkuwa da babban jami'in ma'aikatar ministan tsaron ƙasar a babban birnin ƙasar Port-au-Prince. James Boyd, wanda fitaccen masanin harkokin tsaro ne kuma babban spetan 'yan sanda na ƙasar, ana kyautar zaton cewa shi ne jami'i mafi girma da aka yi garkuwa da shi a Haiti a 'yan shekarun nan. Wasu mutane biyu da suka san yadda lamarin ya faru sun tabbatar wa jaridar New York Times batun sace shin. Kafofin watsa labarai na cikin gida sun rawaito cewa an yi garkuwa da Boyd ne a Bordon, ɗaya daga cikin wuraren da ake ganin har yanzu suna da ɗan tsaro a babban birnin ƙasar. Ƙasar Haiti, wadda ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a yankin Caribbean, ta shafe shekaru tana fama da tashe-tashen hankula da ayyukan ƙungiyoyin masu laifi. Rikicin ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba sama da mutum miliyan ɗaya da mahallansu. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Sojoji a Najeriya sun ce wani janar mai ritaya da wasu 'yan bindiga suka sace a yankin arewa maso yammacin ƙasar ya rasu yayin da yake tsare a hannunsu. An yi garkuwa da Manjo Janar Rabi Abubakar da matarsa a jihar Katsina a watan da ya gabata bayan da 'yan bindigar suka kai hari kan motarsu.
4: Days before news of his death emerged, a video shared on social media appeared to show.
0: Wakilin BBC ya ce kwanaki kadan kafin mutuwarsa an gabullar wani bidiyo a shafukan sada zumunta dake nuna shi a daji dauke da wani ciwo a kafarsa ta hagu. To sai dai mahukunta a jihar Katsina san ce ya rasu ne a hannun yan fashin dajin sakamakon fama da ciwon siga da hawan jini. Har yanzu dai ba a san inda matarsa take ba. Manjo General Rabah Abubakar, wato mutuwar Manjo General Rabah Abubakar na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a sassan kasar daban-daban. A cikin shekarun baya-bayan nan wasu manyan jami'an sojin kasar sun rasa rayukansu sakamakon masu garkuwa da mutanen. Mahukunta a China sun nuna fushinsu bayan wata sanarwa da Washington ta fitar a farkon makon nan. Dake cewa an ƙara wasu kamfanonin ƙasar cikin jerin kamfanonin da ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ke zargi da tallafawa rundunar sojan China. Ma'aikatar kasuwancin ƙasar ta ce a ranar Asabar bata gamsu ko kaɗan da wannan mataki wanda ya sa aka saka kamfanoni irin su kamfanin ƙeran motoci na BYD da kuma katafaren kamfanin kasuwancin intanet na Alibaba cikin wannan jeri ba. Ma'aikatar ta kuma yi gargaɗin cewa idan har Amurka ba ta mi'a rako ma baya ba, Beijing za ta ɗauki matakan ramuwar gayya. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai a gyara zama don shan rahotannin da muke tafa da su. Kamar yadda takila aka ji a labaran duniyar, shugaban Amurka Donald Trump ya yi kirarin cewa za a rattaba hannu kan wata yarjejeniya da Iran wadda za ta hana ƙasar samar da makamin nukiliya tare da tabbatar da sake buɗe mashigar Hormuz a yau Lahadi. Sai dai wannan sako da shugaban ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ya zo bayan kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baghai ya nuna taka tsantsan game da batun sanya hannu kan yarjejeniyar. Ga rahoton Raliya Zubairu.
5: A sakon da ya wallafa a shafukan sada zumunta, shugaba Trump ya ce za a bude mashigar ruwa ta Hormuz, wadda wata muhimmiyar hanyar jigilar kayayyaki ce ga kowa, bayan Iran da ƙasarsa sun cimma matsaya a tattaunawar kawo ƙarshen yaƙi tsakaninsu. Game da sinadarin uranium na ƙasar Iran kuwa, shugaba Trump din ya ce a lokacin da ya dace kuma idan lamura sun daidaita za su dauki matakin lallata sinadarin. Ita ma Pakistan, wadda ita ce mai shiga tsakani, ta bayyana cewa ana sa ran kammala yarjejeniyar a cikin sa'o'i 24, kuma sun fara shirye-shiryen sa hannu ta internet. A ɗayan ɓangaren, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baghai ya yi taka tsantsan game da lokacin, yana mai cewa za su jira su gani ainihin ranar da za a sa hannu kan yarjejeniyar, dai da cewa ba yau bane za su yi hakan. A cikin shekaru da dama dai, ƙasashen yamma sun riƙa zargin Iran da ƙoƙarin ƙera makamin nukiliya, wanda zargi ne da ta musanta. Tana mai cewa tana amfani da shirin nukiliyar ta ne wajen samar da wutar lantarki da kuma bincike.
0: Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan. To idan muka je Najeriya, ana can ana ci gaba da bayyana alhini da kuma damuwa game da rasuwar Manjo General Rabah Abubakar mai ritaya a hannun yan bindiga bayan kwashe wato makonni biyu da sace shi da matarsa. Aukuwar lamarin dai na ta ɗaukar hankalin jama'a, inda wasu ke ganin hakan na ƙara fito da girman matsalar tsaron da ƙasar ke fama da ita. Fadar shugaban Najeriya ta fitar da wata sanarwa da ke nuna shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kaɗu da rasuwar janar ɗin. Manir Risani Furagirke, wani ɗan jarida ne mai bincike kan ƙungiyoyin 'yan bindigar, ya kuma shaidawa Abdulsalam Ibrahim Ahmed yadda yake kallon lamarin.
6: To wannan al'amari ba ƙaramin al'amari ba ne, kuma abin takaici ne a ce babban mutum a ƙasa irin Najeriya wanda ya aikin soja har ya kai ga mukami na janar, a ce an ɗauke shi ba tare da an kukutar da rayuwar shi ba har ya kai ga rasa rayuwar shi. Kuma gurin nan da aka yi garkuwa da shi ba a cikin dazuka ba ne ko a Katsina, duk tsakanin Musawa ne da Matazu, kuma a nan aka ci gaba da riƙe shi ba tare da an shiga wasu manyan dazuka ba, amma aka gagara fato wannan mutumin har Allah ya yi masa rasuwa. Wannan ba ƙaramin kuskure ba ne ga gwamnatin tarayya da kuma su kansu jami'an tsaro.
7: Kuskure kamar yaya?
6: Kuskure na ɗauki matakin da ya kamata wajen sati biyu kenan. Ta wannan barawan ɗan bindiga Katalla Muhammadu ya fito da bidiyon mutumin nan, kuma ana tattaunawa da shi, kuma an san gurin da yake. Ya kamata ta kowane irin yanayi a ce an kubutar da shi a makonni biyu tun daga faruwar wannan abu. Bai kamata a ce an bar shi har ya rasa ranci a wannan gurin ba.
7: To amma bangaren gwamnati na jihar Katsina da ta tarayya da jami'an tsaro duk sun yi ta bayar da tabbacin cewa suna kokarin su ga an kubutar da shi.
6: Eh to kowa ai ka san zai fito ya fadi ya bakin kokarin da yake yi. Amma dai kuskure an riga an yi shi.
7: To me hakan yake nufi?
6: To abinda haka yake nufi na farko dai su jami'an tsaron nan da Allah ya daura ma nauyi akan su kare rayukan al'umma su tsaya su yi abin da ya kamata. Wannan abun da yana faruwa ne a wasu ƙauyuka ya dawo a wasu garuruwa yau ya tsallake wannan kowa ba wanda zai iya cewa yana da tabbaci a ƙasar nan in dai wannan danar masoja zai faru da shi kowa zai iya faruwa da shi haka an yi ba ɗaya ba ba biyu ba wannan matsalar tsaron sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin gwamnati da mutanen gari da su kansu jami'an tsaron an yaƙi wannan abun in ba haka ba in tura ta